0: accounted for 57% of the total power, the power generation mix in our country, while renewable contributed only about 25%.
1: Ligtas ng isang kabayong nakuhanan ng video na nakatali sa umaandar na pick-up na pinilit na patakbuhin sa Misamis Oriental. Matapos kumalat ang viral video, natuntun ng grupong PETA o People for the Ethical Treatment of Animals ang kabayo sa isang rancho na walang lisensya at dalhin para gamutin sa isang ospital para sa mga hayop sa Batangas. Lumabas na dumaranas ang kabayo ng matinding pagkapilay, pananakit ng palakang at pamaga ng mga paa dahil sa pinagdaan ng pagmamaltrato. Pero sa mga bagong litrato at video na ipinakita ng PETA, patuloy na ang pagpapagaling ng pinangalanan nilang si Kabang sa kanyang bagong tahanan sa Nagcarlan, Laguna. Samantala, habang buhay ng pinagbawalang mag-alaga ng kabayo ang dating may-ari ni Kabang bilang parusa. Isang Philippine Eagle o Haribon ang nailigtas ng mga katutubong lumad matapos atakihin ng nasa 30 unggoy sa Bukidnon. Ayon kay Merly Omarol Suday ng Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative, namimitas ng prutas ang katutubong si Marvin Linoy nang makarinig ng malakas na ingay mula sa kagubatan. Nilapitan niya ito at nakitang dinudumog ng mga unggoy ang agila. Ginaya ni Linoy ang tahol ng aso para tahutin at mapali sa mga unggoy. Tumambad sa kanilang agilang nakahandusay, nababalutan ng putik at nanginginig. Agad niya itong tinakpan ng dahon at binalot sa kanyang jacket para mapakalma habang naghihintay ng saklolo. Sa tulong ng kooperatiba, agad na ipagbigay alam ang insidente sa Department of Environment and Natural Resources na siyang kumuha sa agila para masuri, gamutin at isailalim sa rehabilitasyon. Nananatili na ngayon sa pangangalaga na mga wildlife expert ang Philippine Eagle o Haribon. Kabilang sa critically endangered species sa buong mundo ang Haribon at mahigpit na pinuprotektahan sa ilalim ng batas ng Pilipinas.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

Para sa ating balitang kalusugan, office workers on your feet. Para sa mga madalas nakaupo sa trabaho, aba dapat raw should make a point na tumayo at least 2 oras during the workday para maiwasan ang mga negative health consequences na iniuugnay sa sobrang pag-upo. Ayon sa isang bagong research, maaari naman daw hati-hatiin ang panahon ng pag-upo hanggang sa pagtayo ng 4 oras kada araw, payo ng isang panel of international experts. Bukod sa regular na paglalakad sa loob ng ating workday, ang mga desk-bound employees ay maaaring magtrabaho gamit ang mga sit-stand desks or workstations na nagre-require sa kanilang tumayo. Ang mga rekomendasyong ito ay base sa isang analysis of research na nag-uugnay sa mahabang oras ng pag-upo at sa pagtaas ng panganib ng seryosong pagkakasakit, gayon din ng premature death. Malinaw umano ang lumalabas na ebidensya na ang unang behavioral step ay maaring simpleng pagtayo at pagkilos ng mga tao ng mas madalas bilang bahagi ng kanilang working day. Ito ang sinabi ng mga study authors sa online issue ng British Journal of Sports Medicine. Ang pagpapadamian nila ng amount of time na ang mga tao ay nakatayo ay maaaring mas achievable goal kumpara sa paghihikayat sa mas madalas na pag-exercise araw-araw, sabi pa ng mga researchers.

0: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.

Para naman sa ating balitang kalusugan, pangalagaan ng sarili at mga kapamilya laban sa lamok, ang West Nile virus, La Crosse encephalitis, malaria at dengue fever ay pawang naiyahawa ng mga lamok at karamihan ng mga outbreaks ay confined sa specific na mga lugar. Kung mapapansin raw ay mas maraming lamok ngayon kaysa sa mga nakaraang panahon. Ang mga paniki kasi or bats na tinatawag ay kumakain ng maraming lamok pero kumukonti na ang kanilang populasyon, in part ay dahil sa white nose syndrome. Para mabawasan ang mga lamok sa ating paligid ay simulan sa paglilinis ng mosquito breeding area sa inyong bakuran. Alisin ang lahat ng sources of standing water or tigil na tubig, kabilang na ang mga lumang gulong, discarded pots, at maging mga patungan ng halaman, at ano pa mang bagay na maaaring mag-hold ng tubig. Itapon ang laman ng mga bird baths at pet water dishes, at palitan ng fresh water at least 2 beses kada linggo. When possible, magsuot ng long sleeve shirts, long pants, at medyas outdoors. Magpahid rin ng repellent sa exposed skin at sa manipis na damit dahil maaring tumagos ang kagat ng lamok. Huwag hahayaang makapasok ang mga lamok sa inyong bahay. Magkabit ng tight-fitting screen sa mga bintana at pintuan. Kung may makikita naman mga patay na ibon sa paligid, maari raw itong indication ng presensya ng West Nile virus sa isang rehiyon. Kaya i-report ang sighting sa local authorities pero huwag hahawakan ang mga patay na ibon. Keep in mind rin na ang mga ibon ay namamatay dahil sa iba't ibang dahilan bukod sa virus.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa tatlong araw na working visit. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalalim sa alyansa at kooperasyon sa ilang pangunahing sektor, gaya ng pagpapalawak sa trade and investment, artificial intelligence, kalusugan, social development at mga isyung may kinalaman sa rehiyon. Ang pagbisita ng Pangulo ay paghahanda na rin para sa turnover ng Pilipinas sa ASEAN Chairmanship sa Singapore.
3: Walang nakitang senyales sa mga pulis na pwersahang pinasok ang bahay ng pinaslang na American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Taliwas ito sa naunang ulat na nakuha mula sa live-in partner ng biktima na bigla silang pinasok ng tatlong sospek habang nanonood ng telebisyon.
4: When we conducted thorough investigation, ma'am, it was found out that there was forcible entry dun sa bahay nila. But there is a part there dun sa bahay nila po, ma'am, na pwede pong maakyat.
3: Nagnegatibo rin sa medical examination ang kinakasama ng Amerikano kaugnay ng una niyang alegasyon na siya ay minolestya ng mga armadong sospek.
4: Sinasabi niyang dinapos muna siya ng